0: Mai cara mai te po ai te mira to ko to mo ko pona te fa ko ho ho ne ya ku to
1: kia ho mai ra
0: kia ro mo mai ku to wi nga karama
1: awai hanga uri mauri tonu kara fiwa
2: could you smart and you Maori.

Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te rea.